kuli kuti masigida rana yankara sa wahala ta zo yanka samu fitina ta zo kuli kuti masigida rana yankara sa wahala ta zo yanka samu fitina ta zo aikin birkira in kai kaga kuɗi ba kake nema aikin gona an kai kai kaga kuɗi ba kake nema aikin kafinta in kai kaga kuɗi ba kake nema ginin gidadu in kai kaga kuɗi ba kake nema tukin jirgin sama in kai kaga kuɗi ba kake nema tukin jirgin ruwa in kai kaga kuɗi ba kake nema tukin jirgin ƙasa in kai kaga kuɗi ba kake nema tukin mota ma in kai kaga kuɗi ba kake nema aikin noma duk in kai kaga kuɗi ba kake nema tebur ma in kai kaga kuɗi ba kake nema sukar tsire ma in kai kaga kuɗi ba kake nema kiwon dabbobi in kai kaga kuɗi ba kake nema amma mutuka ka same su amma mutuka ka same su gidan hayan can ya huje salon silin nan ya balle kofofin nan ba kuba sannan fulo ma ya basi daban gida ma ya balle motocin can ma ba taya

pitina kuridu tajao kano matanka da ayanka ga kasar waje dukun danna kaje nema hutawa yadda mara kudi bai huta ba gashi mai kudin ban huta ba yau dai daga gashi muna rana kudi masu gidan rana yankar sa wahala